nireni pani paga paga re gar sar sa ma tar sada dare re sa kar sa paga nini pare re sa kar sa paga paga nini pare sa nida pa baga re.